Youth Gospel Vevere Nakalo. Ni senatale endua ni le roa. Sa sivi na tolu ena tini na miniti ni mbula ni mbula menaka ni mata menaka mai na luve viti. Ni taku ni amaro taka na serva ku spil men dal dal tiku weekenda ena kavri vakaro mbuka endai na katini kalima ni singa ni vulo me runundo lu rosanga vulka ono ni mbula ni mbula menaka. Yo awa war katiko me atauro me na telefoni atauro ngai tal tala atu na isan roka ni wai langi iya vinaka sa tunchengo mosesi ni savi tartar tiku mo koe vina wali mosesi iyo me nangai tovu le mo nangiri tiku tal vinaka sarva le mosesi iyo ena oni nangiri ngoto tiku ntu mosesi me nangwalu na kalo koe na ekavi ni kua kero sana visa wian ratiko kina kina we kangungo ena ekavi endain rombul vinaka Elenoa turangai viuke Olivia Mbola tengi dito sa mbulu na kana marama vya kani ronda vingu tiko ena kavi nikua mekirosa na ngai toma na toka ki mwasese na vingravi ena kavi endai walu si saiva walu nandrao wale kasar ni sasa kana saiva saiva walu nandrao saiva lima tolundua wana na ban telefoni roni vitar tarmekina iwan ni wali si ronda tal tinga vikalo ni sanga ni terai chochi wai rao tiko ena kavi nikua yango sangir tilis Tik motel tal atu mena mebaka ninda maru taka tiku na vosa baka rutuma na mada ongo ena vina kamena rongoth man rongozi nando motel tal atu mena mevi baka ni vaka yalo weekenda ena kavi nikua ni beroya New Zealand Rotuman Fellowship ndo manda nato sere na wekanda ni rutuma ena sere rutuma nimbula vina kata pen we kim ni kipsar na lubi rutuma ngasav ne fayang rutuamta na kina maru tiku tiku na rutuman language week manikatini Kinikatini kono ni singa na maithava tiko and a singa ni mataka PNN Fiji.

0: New Zealand Rotuman Fellowship and Sarah K. Rotuma, Nisivina Tolu, and Tinika Liman Minit and the Marotakatikon of Bosabok Rotuman, Mother Ongo, and New Zealand, Nitakanin Bulmulvinakan, Kiki Mamini Rotuman, one of the Vangani Semitic Makina, and a Kaviniko, and Asav Nefeang Rotuamta, Rotuman Language Week, and Mother Ongo, and Mother Tikan singing Mataka. You and the Nangoli Sermandi Vanua, and the Navakambula Sarting, one of the Wanaturangi Taltala, Reverend Atu. Nice and Rokana Wailangi, Assistant National Superintendent of Pastoral Care and a WMCANZ Regional Secretary Tilinga South Pacific Region, New World Methodist Evangelism. Tapen talatala, no oya e Maori.
1: No e Maori foexia, no e sostenenga nga situa tako, nga saot ne Austrian Rutonga. Au sa vambule sa katsuka ni vikum na turanga na marama, e na mazawa ne vosa voga rutuma, e na kena marroe, maringeti, na vosa vorotuma. Sa bambula talentsunga ni vikumni ma in asa sa bagara na numutiu volingo iviti sa ando na ngonda vinaka. Totoka na nraki na nisitikenda volingo na chunga isla na ngonda ngo na ngonda ni mbata ka ngonda vinaka talanga ni nondala kong may vanua na vula chune mbata na nraki mbata mbata ike ya na nisitikenda volingo vinaka ya na vaka sama vayalo men nonda na kabinenda na samin donan rau Tulsum Katulu, Raven Kenyanga, Kenakena Mata Vinaka, Nondasa Tiko Lomavata Navio Kani, a Kam Boy Vinaka, Mevaka Nailumu May Arimondi, Kenavava Langi, look at how marvelous and how beautiful when God's people are together in unity. Nanumaga Mwanda Tavikenda Nambimbi Nivakasamia, Nare Vinaka, Nakena Totoka, Nakena Boy Vinaka, Ninda Savilo Mani, Naluve Viti, and the way to go in Islandi. Kemale, Kautani Nathan Lotu, Kautani Navi Kataliso, and the Somosomo Latin Viocani, in the Kanavavata in the Viocani. Kausava Mask in the Vicanda, Namimbi in the Tiguan Islandi, Saka Mimbi, none on the Vilomani, a Kari Vinaka, a Kambo Vinaka, Erna Marutakawale, when the Vimatamataliso. Loretta Nakina na dina ni non da bulo kenda and the bulo mi viti se da fotokai da marama turanga ni viti se na bunua da buna and the zavu tu mi viti se vai vi na livni ka and the rawata ke na livni vuli and the sarawata na zaga zaga vinaka ni lavu and the satu kena ke na vi vali vinaka ya ke yali na dina mo saratu mi kaupula Tunuko sa chukuna ni nui na vambota kena loloma. Yena ka tulu tunungo sa uesi vindina. Se uesi vindundua na loloma. You may have the three things, faith and hope and love. But Paul says the greatest out of these three is love. It makes sense. Ninda waka samtaka na vosu ni kalou. Kena nona lia tamatama ina luvi ni kalou na chuni tulu tini kaono. Suliana nona mbula mate mkunda tuza kitalama ina mate. Sa rao na mbula vire wandua era sa vatu se ikoya karavambulti ikoya. Me kind of tambu era na sema sarni mate ye era na rota na mbula tau mundo. E waka mbalimbali kena na mbula. E waka tauza kutaka e mozo kona e rerevinaka kena na nona mbula. Se vaive na mbula and the bulakina ye ni sa chukunga na loloma ni da velomani na lubeviti na turanga na marama in the sawa chukungu ni sulandi we can da chukungu ni sulandi ni da velomani in the nariva ni sera kamai en dotali na namboi e kutama in do na kabinaka e vevongeti e kutira matama in turanga na marama lubeviti in the erawai chukungu ni sulandi kenda bunu in the chukina senda vingarabi chukina kemalisa kambi vivaka uso tuya sei qua Roni tu vikenda na vambuta e kokowa e Roni to shena vu li noa Roni tu vikenda na nde ninwe ini ali na loma e da na revisi na mel bal na ka sambu sona mo ndu vango kenda e na nonda ndu va sara viso do sa ya ona vuna sa ya ona vambuta sa dotta ni na Roni masi ko na turone a siko na marame e Roni vio kania ni ro sa vo sa mem bal na ka vrelo sa se sona ni ndu ya do viro e ni ndange vo ka sutarwa ta na bula ni mazala na mbula ni ngarabi lotu kena nondra mbula ni visi na seko na loloma ngeyali na loloma enda pasara na mbo kenda saka iba kai vile veke baka is this a disconnection but they good at all the spiritual things they good at all the prayers and the ministry but this a missing element na kangayalika seko na loloma because love undergirds everything na loloma iumbia na kake venga sekon na lolom au sika chungo na lolom botamat da ka chungo na lolom ni klo isa sinai butu tu weekenda na lolom ikaristo da na river e sarinto na kai en of tau e matanda na vio kani na vinaka na bule na visinga na vinaka da rundo bu sin da butu ne au en to toka na bule da maruta na bula pat ni da sa luta ki en kokoa ni alo tambu chisu sekon na yalo vinaka na yalo so sa vana vo ni alo tambu na do so to va nende na na loma vinaka na nonda vio kani en vinaka ko sa va maskri vikena na turana mrama lo vivi ti sa va chuchu ni slandi sekon menda va va ta na vinaka ka postanga ni kaluya vikenda menda do velo mani pate ni sa velo mani dina ernanga kila na turanga na marama era tau lotu sera tau vambuta na kalo ar sina vambuti chiso ni nda sa turanga marama va mulen dina ni nda sa lotu va lo va dina ni va kana mosna kalo erna kila na ni nda sa velo mani ke membale it's a mark of who we are as Christians, as believers, that we love God and love one another. Se ko ina na kai mai va ndita ko chisu na lalongo na rua na vuno levu Songo ni vatakedikina na vevu nau na lawa kedi tuine volatamu, they hang on these two commandments. Dua, sekona nanda romanda kloe na londa, romanda nanda wambota, na ngonda, na vika kedi, e kelka ruela nanda lumenir na wikanda, me vakanga endasa lumenikenda. So I leave that with us this afternoon. Sam bita toka na runa voka somea, and a mother on a vosa vorotuma, kausa mai vavna chukina kau. Oi tem sa tinu ngo mai nda bu noa mai bu no mai no viti chingo na sfara na la con la coi su sa ki to mai kele to ngo na bu ni vaga lo tu na kabin dai sa no ngo ma su weekend na tura na marama lu viti na sa vachi chingo islandi ni nda na velo men sara and then but bit of a chi ti na bin bu na vi kai sa na nda kenya na sa na bit na and ko te le na vi ya lo ke na and sa ni ko to mai nda ka na ka da sa vaga dita hi chi su sei ko na vu no le vu mai da ka na tura men da velo mani men da sa velo mani sa na ge vamal mal na vaga vaga na ka sa na ge vu ti ni sa ra na non da ti ko lo ma vata sa na ge vu na ka sa ra na non da lo tu sa ge vamal mal na na ki ni na vi va ko ti men na klo men da mai ti ko na do na vu no and da bu la ni ke na ni da sa ko ti ke na vata mai sa ra ni da vaga vaga vata ba ta na ya vu le vu ngo ba ta na klo e ka lo ndo lo ma Kaya ini nanti kita mai ini maru ikan dah faham nanti kita baru ni faham balik nang lalu tu faham balik nang garabi tabi faham balik nang garabi dokumenti kena nanti sesangga baru ni dah mui ni liu menda satu seni kilo menda reza nang butin nau nang binaka ni bewakani mana nanti pun dua enda sabu dia terani enda dua nang pun enda sabu lagi tu kena dah nang numir nang lebih anda era mukumbu nara satu muda lagi cumai kila ni sama lebu nak sama terikan dah Yena kami dah salah kata kata kenda, sekoya menda tosu kileu sekoya nak kena, kena nak kata orang doni sami, donan rau tolu sambil ketolu. Look at how marvelous and how beautiful when God's people are together in unity. When we have a spirit of dissension, a spirit of disunity, when we have a spirit of not seeing the best in what God has called us to do, you will find that there'll be no peace and no comfort. We can have everything. We can have the money. We can have the jobs and all the things, but we miss out on the most important thing. And always remember this, ladies and gentlemen. Always remember, as you are born to live life, always remember that there's a time that you will die, and that's when you will stand before God and give an account of everything that you have done here on earth. Kamre male sa kamimbi na nonda vaga vaga taka na velo mani men da velo mani sa ngai dona ka waga lo lomel lem sara men da ngai zawe na lago lago one of the saddest things in life when we end here and we have no place in eternity and most importantly we have no account we are not confident to give an account of what God has called us to do while we are still alive here on earth sa no kuma su weekenda and mother on bimbingo and money mother on go tosuya ni ken dotala mother wo and mother mingo so ko non da van data sa kambimbi ron chuko bikenda von bota ron chuko bikenda na nui nui en sa yalinga na loloma sana dona laga laga on rende na sa ni bomba limbali na laga lango chisu na sala na bima kenda vuni mbula sana go masuna kelo na kamin dai ni vemo vira na nomni tmater var ron chuko mai vale Rako motoka and visangata vanga devo noire tiu kina karabaka tunda limitu meke na kabin dai sanu masu na kelo moni stavira ni vavingu ira nomni tamata So li chukna mbulu vina kwa wana marama kakadwa iti wana kavini kuwa. Wikama miandundua, wikama misa sinai, ena loloma, na loloma nga samai wakaritaka, samai bita wikama mi wakuri wikama mi keno chishu, sa kwa wikama mi lomani kamnei, ena loike mami, na mami nanume kena nga, na mami kuku kena nga, kena wikake wikama mi tokena, kamelo kema mi lomani ratal nga, na wikake mami, that we love our neighbors as we love ourselves. Zambu na masumo enadhi chisu na nema mituranga na nema mivambula. Emeni.

Digi Cell sa wakararataka non da bibu saki keir no wekanda mai non da banua. Gorin balete ni satu na top up ni Digi Cell and a VSI Aotearoa. Mo bulia mai na dairy, supermarket, sa ingun ngulu ni bensini. Mo bako te wir no wekamu mai viti. Rata langa ni bako ina vei lawa and a www.digicellpacific.com. Kini tuku tuku matai lalai, mo ngereira tau ni tu ndoni pakasala and a saiva walu saiva saiva. Tolu wa wa wa rua tolu. Digi Cell and the better together. Se torodake wata.

0: Vola Aotearoa, tukutuku marotaki. Salutu na mbaki ni ndikeveni wawa ni National Bell Screening Program maina ona sangabulu ina liwa sangabulu kawalu. Senga ni ngandrevi muda kaba indona ka. Nangona oya dhava kini na mbaki liwa sangabulu kawalu se liwa sangabulu kathiwa ena wako ya ni indona ya ya ni ndikeveni wawa. Waka nui nui vinaka ni nomu singa nisudhu. Uwasi msara ni na wako utiko ngayani ena veirua na mbaki mea dhava niosa ya mbaki vitu sangabulu kalima. Nandi Kevin Iwawa, e rawani kunea totolo na kensa, ka rawani mana na kena ngarabi. E senga ni saumi, totolo, ngai rawa rawa. Nandi Kevin Iwawa, e rawa ni wakumbula iko. Ni o tauranga na numu yaya nindi Kevin, dha kaba sara.
1: Na iwaka sala mbimbi, ngoe ndo na kambi mbi muna numa, mudhula inubule ililiwa, oka kina na flu, e na ngona sara ngaongo. Lokudha mudhula ina bookmyvaccine.nz, sewe taratara kina na mguni wai, sewa linibula.

0: Neniao, Kalitui, Missivina Lima, and Rosal Kawalu, Naminiti, Bula, Nimbola Venaka, Ni Mata Venaka Mai, Navalibu, Namisha Venaka Mai, and Nakavini Kurika Kunula, when you own on a Koloko, Nyotangananda, Rongo Tukan on a Koloko, Kirunavita Notiko K, Unity Leader, Mr. Narumbe, Savanada Narumbe, and Nakavi Niko, Kemkatiko Tangasono Nomoni Taro, Ningandreva, Menotanga, Menatarungi Kinamis and Narumbe, Nakavniko, Nivaka. Kina ni rasanga ni nivitar tarmai and saiba walu nandrao saiba lima tolu ndua yo naikavni kuwa marubu kali vniru ni mga malatiko na marama na wakangu oso sungo marama nditawa ndia senadha uliviti veke munina vekani ni rongoza tiko ni kito sakati wakatoka mwenu madha sauti muninama kikuwa and naikavni kuwa kina veka hakethe and na meitha urakatiko kwa membalata na dhuruba nua wambibiti kuna work to residence visa marama ditau ni samia sambula re
1: imbula binaka sarong tim bagan ya
0: makar ses ditau makar ses sarang amai kana kristala iya maro bagali bunu imbul imbul binaka ratal nganin do mainan numni zau ena kavni kuwa iya ni bagam bulu sarmanda ni bagam bulu sarmanda ena kavendai binaka. Maramditao, iyo. Sama remute. Mute, talitikin baka nanomuni laptop. Gari, iyo.
1: Vendon ya?
0: Angga vendon, gari.
1: Kusatiyaw, kawo itiko vikenda tau na matanggal yung mga libo-libo bango, eh. Pati sa raro tu, nindaro ni Vital na bat kay kenda na biwakani.
0: Koy.
1: Nakapagalibo, nakapagarorong umay. Kila ni ratondo bi imbulang mo di ba kawas masara na ulutang ng guan na kanidurban ng New Zealandi sa ni kago iya nuita kani kalila ito na wasa hindi na bibu kisarvalu weekend so to kana clients o kito may beso tarito kana bula rosa sim ya do may ngo era loko batal tinga tambani wakbowi na norto work visa ai matai tau manda me tosu me sema tinga na vaga vaka ke na rau ilavo ke na ikarua me rau ke na embaki lima ongori me na gai itandola na katumba ni kerekere ni residence visa we so we irna no andare ti kongo aramu ale mai na visa na dana na accredited employer work visa ongo na wekangu sa duanga na matengali work visa vo kwa sababu songo ni rwata kete sara na duindui work visa. Awea walu tini tini karua tumbega na duindui work visa. Atue liu, sama hivi sautaki merendua. Na wako watanga ina accredited employer work visa. Na kena duindui lehu. Nyo iranga na pia waka waka waka taki. Sao iranga arasa accredited employers. Kenda sana singi rawa ni solid job offer. Kede kede sara. Na waka iliu. Bondo so na wekan da runi msiletu na job offer. Ve iso me runi wakambahu na solikina duano visa. Ni tiko tali katakataka voli se. Munu ngosa andua ngano visa waka ungori. Yendua tani, kia wasa maitawe butaka indua na buu vale, New Zealand. Na rondini vale, sana tuke ni vale mbeka, citizen, se waka residence visa. Sana ngai rawa. Ni apply taki ungori na partnership work visa sarungisa masala ni na residence visa ya ndo tani ndai tu vitalo na takambanga na work to residence na kaya kito sa rongoza ni kani ngandrebi waka lebu tiko mai kwa ngona tamba nungwari uweba uweba gan madala takatali nga na accredited employer work visa ambiu tamai na matinitu iliu na matinitu ni labor kwa hawe liu tagi sa mei wei saun na wendingindingi sa mei wei tauringo na national government na matinitu ni Prime Minister Luxon arto sa mga kare to mei wevisu tagi so na kena matela lai na kain daw kamili tuki na immigration law na tavere ni kena vi matangali lao vi saw ni lao policy instructions vi kakia de ongori menda tona baka muri ba matela lai invern vendo su lindo no visa ia sa ko e arto sa lo mai na matentu ngor ndo na lenga to sa mi so tabati ku ngo virna non da da robo e so ra mole mai na mba tol tol na mba ki ni bua ku visa so ito manda singi ni so ito da ku na lima na mba ki a so lima na gana tol ndo to na ronga tik sa me da bute tik na minusta ni durbanua ni sa Aru ilevu, na AEWV, sarawado mai, waka na lenga waka waka wako, ira na waka na tu waka ndoe New Zealand, ira na tu waka na tungalala ni tu waka ndoe, ira na resident care na citizens, ira wangara waka waka tiko. Kwa ya sanda tau mai sota wakina, tango na gonto na rin rele lai, tuna loko duruma tiko, baleta na matintu, sangan reba mira, Waka waka waka taki tau mando uira, mai tau keni wanu aike. Uira waka residence, permanent residence, sewa citizenship sara. Kwa ngono ya, tau sana sotara tiki na indua sona, iyo sona kamba kamba nren re toka, ni waya ni singi ni lewa, orto na nomundo ndobi waka waka waka taki nomundo mbos, orto singi lewa, natambani ni touka, ne? Nangai serre katale mai na immigration New Zealand. Na token me nangai o waka yanga taki me wakuri na nomu lima na yambaki tau dhoko. Ungur sa nangai rao kina. Na waka waka tale oti sa nangai ababa ya nambaki lima sa nangai rao nyumbi ta nomu iwala ni kere visa ni tu waka nduwa in New Zealand na residence visa. Ya so kwa ya sanga ninda mai Tangka dede, hindi na ni nabibuka na yalo sa nabibuka kaya so, na lumam dito, nabibuka sa itaga nga, tika talo sa nabibisa. May nabibuka man tinga, kira na nandang boso, kira na nandang dobi ba wakataki, ay ur na wakataka na nandang tambana, o yan, matay merito na nrele sumay na to, mamituwa wati ko. O ti esa nga yadwa tayo sa kitali na itutu wakataka ang gori. But me lo reso kwaranda me na wins kwaranda apply ani na interview taki kiran sanga ninga inga nita na kai ngan revi me tauro na im vaga vaga sa lalti koya sa ninga irauni tauro le su talo na nan reto ya ya na kena ngun salan ren reto but taki mamba lo sana no visa sana lo sa tinga na duru mana bano inta sa sanga ni vaga pepe ni tu Ia tika talo indo na nungu vina katiko, misember ni dava na nonda visa, musa apply taga sarna nungu visa. Muna ya nungu sarna nanda ngande ani. Dala yi sarvi crusader, zira sarna nonda tu stadium bo. Kalo kwen dala yi ba adabri na ski, ski fields, da senga ni adabra tu mei viti ya. Tau sala kwa ani, me tiko ngana resure ti mei virna weka, me sana yi burure raso, muna South Island, nera magali tiko sarme na 90 mile beach, leo butu na tiki New Zealand, me andaro ni ngande ani kina. Da bitan ni tuku tuku ndi nongor ni bangor na nanda ngangan da be sarbonu se sanga tu na on sarbonu ni da mai baka baka tu ma moni tikin waru ai da baka baka tu sanga sanga nanda ngona ni ngande da le sarbonu ni silandi kena kena ya na matanga li baka sa me dan rin ku ni dan li lai tu sanga ngan sember ni da bana visa na tin karu na bongi le bu na tikin singoya sa dur talani ni bolo ker ker ni do talna visa ya no visa visa Ya do chiko na tanre ni visita visa, mano baka rita ka mwone ni wabe visita ka andina. Singi wa visita nga ni watu waka wawatu ni waro ili stal mewe iku na nomu vaka vako ya. Kwa sara ni singemi ya, ni na wawo ya, kwa wabe sara wani wa ka andina. Ni na baya na nomu wala tukutuku vire to. Ya so weekend sa mewe isa wana nonra tu waki nimbulu sa sara meyo. Baka mawike sara ndura na luvenra sara. Asaru ni visa, sana uru ni wali ya malengo ya. Patika sa senga so iti ni mewara kitali na AEWV, sa sanga isarangani na partnership, work visa. Ngayi meki yangi se matiani na residence. Iyo. Kebo kato ukalunga ndoi kama uvandre talikina, o kenda na loku mai kwa na AEWV, so era loku ngamera labor mai. Ame dadana tu waka immigration ni low level of skill. Kebo kan ni sanga le mai sa me vaka tele sana bulikano sana kasa be toro da ke vale na nanda skill do sana mon sa ro ni sweli vaka ro ro sa ta nga mai kina na rua na mbaki na balance ni no mulima na mbaki wa ya hai. So your work skill level has to also increase. Kep kato na low level labor chunga wa ya, ito na tau release utel nga in a same job level, same job token. Kwa kato kina matin tu, kep kare sa sika ni mitoreta kina non qualification, kina non skill level, even a crack, me will tell you no chance, be even a token even more to work and do to in New Zealand. We are done, we can remember it again now. Tao Chikun and non the accredited employer work visa on a coronian back is what you can and only when I'm back. We are an accredited employer work visa. So we can the Duruma in a green list to Kilavi Negative. I have a coming straight to residence, eh? A son of visa may and straight to residence. Okay, I'm talking the name of the Winnie Weinbeck or an anesthetist. Then I can this switching back or when you really come up an aviation engineer. You may love maybe Rahuli Kabakong Gori, maybe my Nandi. Can I? We are the one.

0: Kevitina, Libu Kevitina Torna. Na naval architect, our Navagavacana marine designer, Kavakai so. Chigatal ICT, Tamarin Information Technology via database system administrator, Chigatal mechanical engineering technician. I'm a Kathy Hirmagana mechanic, Salvo engineering certificate myself. If aircraft maintenance engineer to class of Chinga live my viti telling us of the tico. Na matenga livaka vaka vakongor. Goro ira na green list. Niro na green list vakongor sengai wili kivor to tanga sa okati na green list. Ayo na vakamera straight to residence. Rarosar. Eh, so me vataki na corrections officer to green list or to se work to residence chikonga. Eh, sember sar sangai ya vavanya. Nen orto yang bakin ni yang sarto nangai apply tak kena resident. Sirto sabu rawat gitu yang makatum bayar. Kita tu mesti cuma na AEW sana goto se sembarang ya dosarani na resident. Sinto sana ada bayar nang bakin lima. Sangi tiku esok nak kami tu sa sang rawat kat kau ni gua bawa malu. Matai na isau ni visa. Atu sana ngai dah. Abi abi orang nang dol bawa kat tu. Me maroi tau batik tik. Na isau ni a residence application. Mas sanga sar ke sam bakili mas sanga bulu to komando de sanga iko san. Disember ni lima sanga bulu ka ono. Mosa apply but er ngana bakili mas sanga bulu ka lima kala kusum. Era ron ya apply ta na work to residence. Lima na residence visas ongo. Kembal ni orang yang bakili mas sanga bulu ka lima sale ya itin ka dio na bula. Yo disember ni lima sanga bulu ko masala durun nom residence application. Sandor, mi sa, chikon donum kada vak, kati ko pandon mi job offer. So, wakam bimbi kyo sa chikon ngana nom kada vak, o ya. Minna hindi tau e suave irito, na we kanda to, irito chikon mena, irina truck driver, bat kena bus driver. Nimber na ron on dolo sa mga kabao, iro ya, irise wakam bau. Irise ron ni may apply tak na non residence, may en ako na sa visa ukin na July better ron dollars ng ulo kapwa iya sa so na tanggay ba kaya so na requirements eh meron sa mga kapital na English language kaya so ba kaya ya meron na kapwa na kapital eri iya so talo tigo na requirements eh o de na tambal na talo so er na non na kanda tora tigo na tambal ba kaya ni residential care kuna sector ya o na ba kaya tigo na old people's home na dementia hospitals na nabunwani ikumalu malumu. Senta pa yung karabit kong beka na suwa na Maori residential kawakao ngwe. Kami nisani kila yung community ko. Sama mo na baka itabere suwa na wewewewe sao may namatin tu. Kunyalo lang ha. O ma sama manda nga. Mo sa tau ya butaka rato ka na no mo application ni residence. Ubi ada warta kani ni serun, dasan kita kawan nak kena komputer, satu tahu kan ini dah banyak tengah nak komputer, betul nak komputer sarro, tahu kan tu kena mebeko, oh itu sember ni ya bawa, na kanggo dengan ribin nak kan kan kan, eh tato kata kita bukan murian kan online application, kena ikarua, kita talan ron itu kan satu, sa warta kesertinya ni sa muando nuti kena nomu, sa tahu ya betul kita kena nomu application. Oyang di tahun tu, dia bawa getir serangan anonda. Minta kaku ni rere, minta kaku ni ini dapuri. Minta rawatakan kawayan online application. Ronyo tahu ya betul awal mana ngan ronyo. Bukan di tahu tu kesan donuti ko, nanumu nanumu sesanga. Kesebelanya ya dapat nak kena ngan donu ena baritek veiko.
1: Sanguna di tahu.
0: Misal nado kau nanumu online application, raw startal ngan ni ko nengai. Wase mai vendo atale, do bagana loya. O se ndo atale no ekamu, e shea. E coroni shea taka numa application no me vivo que tá aqui na que na bomba da lampe, que se me queima.
1: Coé.
0: Sim, lá onde tá no andra vale o meu, quando ti que andanga, no ngo so sa na lako de rumeti con revisa no revisa, sa me da ti con na no mateni tol me embaki. Ato kone to kuni alo to kuni dambre alo lelai to sanga yani na visita visa ni semberni ta se va to kai ru to na singa sa da to va kabra yani aya me kere ken de kina klana no de to police certificate na ibiti sa do to ne amba ke sa ote na ru ne amba ke ndo yanga kina na the medical certificate kina police certificate mai liu sa na mai va

0: kena koko, sana kena yang be immigration, sana yang rib tal makabu bo mo babo iya ya. Kini bambal mana maru tal to ngaba tik ni son ni dona medical report ike. Mana bukti ki korawe nan don bunyi wai. Victoria Medical, se Simon Street, se tu terang atau who sor do. Irna e medicals ni immigration. Bataya sambo ranyo baka rita ka immigration ni sa nang sangaral to kana nomu medical kaki nomu ni police certificate sa ti kung ano ng sala ni garay viti virtu may viti ti kung ano kena form on baka luena na INZ 11585 mana baka luena ng gor mo kota yani ki virtu na Kiwi Bank kasi kung may Dominion Road in Mount Eden or to nan do kenan do ni da kamana da fingerprint na vi kamatelli va ya sa nge va kombira na ka kitam gor ngi va ko vi vit vi do na Fiji police o ti mo nan ga va ko te me sauni to na dem tangar mai na Fiji police asan vi ndo nan ro tron da ka va da da sing so ti ni se no mo vi na ka mo na so mo vi ndu na e kanda ona nui taka ni na raoni le so mo sar na Fiji police me ka kuni ni le tao e nando na voliti se da ka vento solo tanto e con la lengua vaya ma che che na risiti na se le mai ora to no visa ma che na ha mangan re sar na mon tor ma ro ro e bel tengo ni po ndina ndina mi sta sanga io ti na no police certificate qua nga ya ma che no porto na che va ko tanga mai ora to men sku na house po ndon don ki me na Fiji police po ndon ki de immigration io di tau clan sa vid sarti con ando to una no. Un hundred banga me io sa quando che nga ya me ka ko ni si vietalina o vi varan en retiro na sa do crano pacific quota pacific access category si sa gas and bien ona ti con bengo sa me ava mai sa no mandinga ken madala to na resorti ani na sa sanga taki ni no do to visa ni Pacific Access category. Wang kerai serangan ada job offer. Sabang wang kerai ratu menengah go job offer. Bat kena kena istika kaya deso. Wina kan di tahu. Oh nanu mame tu mai dengu anak kino ya.
1: Tutok. Baru
0: tak kena kabi go ber tu na turang neta na unity party. Ani dong na baru mae bumbulang go di kenda tali tiko na kabi neta. Sabang wabi bina kembali.
1: Tutok.
0: Nongo.
1: Tutok ba ko?
0: Sel tingan na nito na bintali mo ni klan na raram tingan bengirit.
1: Naka.
0: Raya na say wa diwa ruwa vitu wa wa diwa ono ono.
1: Ruwa vitu.
0: Community law.
1: Iyo ngo yo kalandi.
0: Say wa diwa ruwa vitu wa wa diwa ono ono.
1: Don Vinaka. Tatoka wa kuti.
0: Wiri na wekanda ratiku maina vya sai. Ni silandi talia so. Ni nanuma talia nga wuna non community law. Ertu wabuli tikenda ngori. Ni itaro baka salani veira. Kone nda matenga ni noto sa leko sara. Ato vini ndo ubebi suta kaini suana salani veibu kito na ngandrebu me veira. Pinaka wale sara ndita. Usa kalunga tanaka vientai na pamanani piti.
1: Totoko wa kweti, kimi mnangai rongo talo ndo mwumuni ene kabini baka rumbuko mingo ene ndo talo na ulu tanga. Iyo. Nakasar wali maramu ndi tau ni baka zingu vinaka.
0: Nakwali usar, kalungata.
1: Ni gai rongo tika na ndo mwanda na maramu ndo ni lawa andi asinada ulu iviti. Waka rumbuka talo mingo ni na rongo talo ndo na ulu tanga. Kepaka, o ni ngandrevi koya mena wosa na ndo na ulu tanga. Ni vitaltar mai bali wali si saiba walu nandrau saiba lima tolundua mister na rumbe sato kusar ngango kwa ena ground floor mi usana ngole sombo ngai ramu liko tirtu za kime baka vitamani ena kavi ni kuwa ndu sar mandana sere sini lembo ninte lain to kindoki ndu kile ngana wanga ena tomba malumu ona kaloko ndana rongo dhiti kuna londe rongo ena vose waka Pertania ena PM in Fiji pamanaviti.

0: Na Digicel, sa wakararata ka non da bibu sa kikir na wakanda may non da banua. Goring balete ni satu na top up ni Digicel and a VSI Aotearoa. Mabulia may na dairy, supermarket, sa ingun ngulo ni bensini. Mabako ta vir na wakamu may viti. Rata lang ani bako in a vilawa and a www.digicelpacific.com. Kini tukutuk matay lalay, mong girero to ni tundo ni pakasala and a saiva walu saiva saiva. Tolu va, ruo tolu. Digicel and the better together. Se torodake vata.
1: Oi lei, sangona ni rongo I tukutuku ni beboli. Sangona vina katalanga mo wakana numikina, membaleta na zula ni vulelili wa kena flu. Lokuza mo zula e na bookmyvaccine.nz. Se vitartara kena numbuni wa isebale ni bula.
2: You're now listening to PMN Fiji. You're now listening to PMN Fiji.

0: gorong nong day tu ni gitu nak kau ni kuah. Erongan ngandre bana gangga nanti mini swan shipping fee jendro kena timi ni waratas and singa ni mataka kerona dah beda ke rawa kena matai ni ono nanti mi and sot ni Super Rugby Pacific. Eka Glenn Jackson nanda dewi tumber ni timi ni rtona dah dah sarwa kuku merona rawa tanang gangga and ayu tu tini nonder tong gitu and nonder benua and ayam bakiongo. Ni dere to tolonga nanti mini rua kana gitu tiga nasi ngani mataka peni ravai zuriel tong ya tama ke mesaken dong ene ya tu liu iso na sila sila ke kapitani temo mai ana benua ene itu tu ni locks etu ni wanga kiti one salawa ke elia dana ke wata ena ono vitu ke walu Isaac finds Lele Wasa ke Isaac Armstrong Rabula rona toka ni tutu ni half back in a fly half. Virimi vakatawa ke itu inraki sama-sama wonre rona toka ni tutu namba tini kerua ke tini ketolu. Rona toka ni tutu ni wing o manasa mataele ke Frank Lomani ngona keru ni ngona. Menang gitu ni tutu ni wing o Lomani isikeli rambitu ena toka ni tutu ni fullback. Ia ni dari dari tim ni Waratahs, dorobo ni biti apalosi Ranawai, and toka ni tutu ni bisu somitaki, rona tim ni Ruakei na Waratahs, rona sot sartengan na Kevin Mataka na rara na HFC Bank Stadium. Nama title tengan ni gitu ni Norto ni pesota, nama title tengan ni Norto gitu na tim ni McDonald's Fijian Rua, kartona gitu batal tengan na rara onggo. Ni rutona sote tika ken tim ni Waratahs kartoa ganga and Super W and ambak saoti ngono matenga ni nonda tong gito ni berre ni na tikabu na sot sot lo lebu ni Super W rona sot tika ni tim ni Rua Women ken tim ni Waratahs and tim ni Rua ni dari dengana ya tuliu Caroline ni sewa kavitani mbitila tawake ke Tiana Rombana Kadavu rona toka ni tutu ni loksu kale ta yi ke Karwaki Lutu Maimbau nunia Roni Moala ke Alfreda Fisher rona toka ni tutu ni flanka Sulita Waisenga na toka ni tutu namba walu evi viseni karivi ke Imeri Nai rona toka ni tutu ni namba dhiwa ke tini tini karua ke tini katolo Chosivini Nai Hamu ke Ruth Raketekete Rona toka ni tutu ni wingo Rebecca Tove ke Michaela Stoltz, Litiana Vueti, na toka ni tutu ni fullback. Na kapitani tatiko na timi on biti la tawake, kanda ni vitu mberi tiko Mike Legg, na klava na talangana turangango, ni lute kirito na Fiji, na timi ni Fijiana, Vodafone Fijiana, na nortunganga, and also sort of Oceania Women's Rugby Championships kasenge why the waritunga na non the no clan na bulongo se na bula saoti ya ninda tokikina timini bula FC erona bi bala tagatiko na yote tini tutu na semi final na sort of ni OFC Pro League na timini bula FC ke na timini Vanuatu United na timini bula FC boye tabitiko na betabete idaki ni sort of tongo ka bogato ka iti ko me leaders group karto a Willie Kina evana timi karto liuti ko na tubu tubu ni pointi ia mai toka nei kawani tutu na timi ni mbula FC ni oti na sot sot aver to na timi na beto bete idake karto sana sotaba na timi ni mbula FC na timi ni Vanuatu United kaliu mai na vana timi karto a toka nei beto bete iran ni sot sot ni OFC Pro League ka bogato ka iti tiko me challenges group na timi ni Mbula FC ke na Vanuatu United de rona sote na singa tambungo na timi ya na ganga na sote ke na timi ni South Melbourne FC karto liu takatiko na sote otongo na matai ni semifinala na karuasa nga bulu ni singa na ibulongo ya na madhau mingo na karua ni semifinala na timi ka karua katolu tiko na sote otongo na timi ni Auckland FC ka karua tiko ke na timi ni South Island FC karto katolu rona sote na karua ni semifinala e kaya o Stefan Ovre na doon wibu katabulidhi ni timi ni Mbula FC ni ngosa yuti yuti sarga ni ngono berto na timi meruto na wangandita kina na norto itutu e na semifinala karto na dada sarwa kuko meruto na ruwata na itabi ongo e na singa tambu na finala ni matay ni sotsota ni OFC Pro League e na wangandita tiko e na karua sanga bukaba ni singa ni bulongo e New Zealandi na timi e na ganga e na sotsota sotongo na matataka na nondo wasa wasa wa Oceania ki na sotsota ni FIFA Internet Intercontinental Cup, kena so tōtani FIFA Club World Cup, kando wakadidori and we ia wana e mbaki. Na timini Mbula FC, kena Vanuatu United, e rona so tsartunga e na kabe ni singa tambongo. Kene o te tinga mai wai dhuri tika na nonda wanua na sotsota ni Oceania Swimming Championships mai wai wasa kitisar na nonda to wai tabi na timi ni witi na sotsota ngō rato me karua na sotsota kartoro rawate tini kandua na metali kola ono na warasa karto te kia talanga e rua na i sausawo e na sotsota ngō ena bongi erto nganga ena sotsotani 4x100 mixed freestyle relay karto mai teke talanga e dona i sausawo e na ngona e tolu na miniti tolu sangapuka diwa poendi dua walu na sekondi erto lewena na timini relay ngo Grace Callan o Anahira McCutcheon Hansel McKay ki tolu yang mai nganga talanga o yang ena 50 meters freestyle e na ngau nai rosangabu karua poendi walu ruana sekundi a mai wei rotan metali waraso Hansel McCaig Anahira McCutcheon a mai dotelenga na nona metali kola e na 50 meters freestyle verna marama ka waritakatiko Sharon Smith doni wei tumberi ni timini witi ni arto tu bana tu mai dona no rato taket ni berni te buna so so tongo i ka ia e ka o ko ni maro ta servale a ner tu mer a sivita a na taket er to ana bu do buli mai na bu ko ni so so tongo e to mano smith ner to na dingi ta ka walu na ndo ngalo me na mata ta na no do bunua e na so so te ni commonwealth games kana wa der tu mai glasgow mai scotlandi e na cross ngo bu ka tulu ni singa de bulo chulai ki na kro ni singa de bulo o kasita and I am back sar nga ngo aria ni ndare nga na tu ni metal ir to menga ngara timini australia and tini ka wana kola tini ka vitu na siliba kena lima na warasa timini viti erto me karua na tini ka tundua na kaula ono na warasa tahiti mai katolo na vitu na kola kena wana siliba ni ndareda na wasawasa vera na turanga arto me ganga na timini tahiti na lima na kola kena rua na siliba karua viti na lima na kola rua na warasa ni ndareda na wasawasa vera na marama nimbero ya katolo na timu ni Australia vera na turanga ena wana kaula ke na walu na siliva ndo na burasa vera na marama mai liu Australia ena dio na kaula ono na siliva wana burasa witi karua tolu na kaula tolu na burasa na timu ni New Zealand erto me katolo na rua na kaula dio na siliva ke na tolu na burasa sai kota lango rene tektaki mena tampane ningito na kavnikua nomininda nuvingaravia sinate waningolo.
1: You're now listening to PMN Feed.

da varongi worto na kandabu kwaya mamai kau kota tiku na nanda ngaune nanda baliwalesi sa otitoka na walu enanduwa na miniti nimbula nimbula binaka ni mata binaka mai na turanga ke kemini na marama kemini na luwe ibiti ni varongi toko mai na vese New Zealandi ni varongi toko mekina ike na Cornilaza I Okalandi se I Hamilton so mekata sarangita tiku na ngonongo okila ra magu sartiko era mai Hamilton non rabe reza na na widi ni non ratimi wa katalang kina na vei sei New Zealand italeso mai na South Island na vei tawa ni kede okila ni ni maro toka toka na nona mai vinga rabe kita tu o ne mai tenge takin bau sa mai dapat ako na nona vinga rabe ni tigo mai na tulu mai dapat na walo na tulu tigo mai na walo na kaloko mai dapat na tin karuna kaloko ni takin ninda na mai indo bat tiko na nonda mai vei ko sei tiko na zona serre kapag talaga kini na zona vei talanoa merani mai nanda ibanga tiko ni nanda vivo saki kapag talaga kina ni nanda vivo kamarotaki ena kabini kuwa dan angoli bertona dangin ni dalaya tova ngandrepa meu sereka potei sartiko bikem ni kede na lubi viti ni barong tokamai ena bese ni slandi ena bongi kuwa

Ana boka ber rtona na bukalo rtona boka di na bukalo rto we baka maru te kende tiko en na bongi en dai dai ni mbulo saka na mrama na turanga ni seme tiko mai na kavi en dai ni mbulo bina kana dorbo na ngone leo wakatal nga kina bi kimni na soli soli ni baka rong tiko mai na salin ka kamraki na 532 PI sena 531 PI en na kavi ni baka rumbuka en dai dai na ikatin kali mni singa ni bulo me ronondo lu rasu vulkano ano mai nomni ndo bi ngarabi tiko en na mbongi en dai dai tiko tiko na wala kaloko me dha bani mai dha bana nonda prokaramu bina kani kuwa En a tin corona coloco, and a new chassa and a game mayor to maybe to money tico no candato narutuma, and the Clatalangana Madongo narutuma language week, senon ra no madon vosbaca rutuma, leos articula vica evacadura and a vice in Islandi, Cavatalanga kin my viti, arto ticung on my viti or to na nito leveni da cavaca, carto cacambrecta tico my viti, and vicaso evacadoritico, and narutuma. Language week. Ni tikungo e na sali kakamuraki na ndua seba rua poindi rua. Akila ni leba vekenda sanda mai matau wana na program na station se na mbio libe libe makawa na AM frequency. Ngo sanda chiko en FM frequency akila ni totoko saratiko na kena ngolea ni na rorongo ni pakatangi ka pakatalanga kina na vei tarturungi so kebabi na katakine mai tangi takimbao mai iya toka e bida na vei tarturungi na kabinikua maro takindina na nonra mai nanda mai wasea bata e so na ituku tuke so kapakatala nga kina na veka so e rawa ninda mai buli kina okenda na le na ngone viti na lube viti kanda sa kemba toko ngoi New Zealand kanda sa mai tiko talanga ngoi New Zealand en nonda mai dhaka dhaka mbeka na vuli kapakatala nga mikina na ngaravi ni vuvale en New Zealand baka mbulu tali tingani bikim ni na vendela ni ya baka turanga ya na sana iti ni kapa ni mbula ni mata bina kamae eh? Baka mbulu tali tingani bikim ni sema tiko mengo na live stream na pmn.co.nz kapakatala nga kina ene vei sei burubura dhaba ni sema tiko me kina kipi kemini talanga tiko na loma ni mbuthi ni valu vina kapa lebo na dhola isau tiko kapakatala nga kina na venga ravi tiko kapakatala nga kina kipi kemini keda na lube iwiti ene vei sei burubura dhaba nga enda barong tiko me kina enda samai tiko ena vei bonua keda nga ene vei sei burubura kanda venga ravi tiko kina nonda bubale nuitaki ni toso vina katiko na nonda venga ravi na dhango mose sa toba ana venga ravi kemini tiko meteko mai na wala kalokongo me dhawana tini karua. Ndangol manda barutona ndela isea, mai na nongu vanoa.

0: Leva kusala mbimbi. Gwe ndo na kambi mbi muna numa. Muzula inubule ililiwa, oka kina na flu, ena ngona saranga ongo. Lokudo muzula ina book myvaccine.nz, sebe taratara kina na mbuni wai, seba le nimbula.
1: PMN Fiji.
2: Iyo, na wale muna, liwarong takumaya na salka kumuraki na pamana viti, sena PMN Fiji. Nangono sebe buna odhabi nisilandia, nda tiko kina ina ngonongo, okilani nda maro takatoka na nona maibinga ravio niamai, kapakatalangaki no sana maibitumani ina ngonongo. Kenda teke wakanda tiko yokolandi, ina ndua sebo rua poindi rua na FM, maifangare, ina ndua sebo tolu poindi ona na FM, my Hamilton, ina ndua sebo tolu poindi wana FM, kapakatalangaki na maitau ranga en nando se betolu poindi walu na FM mai roturua en nando se betolu poindi diwa na FM mai taupo en nando se wawa poindi seva na FM en nando va Hawks Bay en nando se betolu poindi diwa na FM en nando va Tarnaki en nando se betolu poindi diwa na FM en nando va Manuatu en nando se betolu poindi wa na FM kapakatangaki na Korturanga in New Zealand o Wellington en nando se betolu poindi bitu na FM en na South Island mai Christchurch en nando se wawa poindi diwa na FM my Dunedin and ndo seba tolu pointi walna FM my Invercargill and ndo seba tolu pointi ono na FM seno bibu no dhawa enda warrong toko mekina nimbula nimbula binaka nimata binaka mai nuitaka nindana mai vito manitiko kanta mai maro taka batitiko na sibisi reso na salika kamrengo na nomuni salika kamraki na nabandua na PMN Fiji sena pamana viti. Serongo me botaiki debi kemni na luwe viti ni sombeka rasuko mena dakadaka sarma chungo ibale doti kumbeka na kena vibosaki dombeka na kena biluti sombeka na saga ite tekebu tekumbeka mena yimbe kapakatalangaki na yaya soti ni angona ka sa biumai reni mai tekebu nda mai ndo batetke tiko nonda vibaka maru teknikua menonda batetiko na serongo mai borto na wekaule ni ngono bo keitabua na kakaborboro.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Da barong tayo na nabuto na ay mareawan na non na wakampi pa kumaro tayo tiko weekenda na singa ni ko. Kila ilibu sa rin ng onong ko era tiko ay non ra TV era sarap tiko na ikatin ni kawan ni mazawa sa may bola ka sa ni may zaba na super rugby ngo ay na votale ro na mazawa mga may otiki na super rugby ngo ay na ni ko sa ngon sa rin ng ono sa ngabul na miniti sa may rongiti kina na timini Chiefs wakatanga kina na Highlanders ro timiro ro ni New Zealand o Chiefs ay rosa ngabul kawalu tika nongo nongo o Highlanders eti ni karua ni akla ni may oti na ni oti na nanda na nangitongo au nangay tabule eti kumutera iliesa tor na nanda ndona ni toito kani katiko maya na nanda korturanga na kam enam bulungo di kenti ko enam sona be kame muleta ng gito na super rugby ka baka talaga kina enam bing gito taleso enda na nama kiti ko kina enam ngaw nongo Yeah, dato sumanda porto na public relation ban o ira na bunda botaiti ko bikem ni kete na lubay viti ni barong tego maya na saling kakaburaki na pama na viti sa na PMN Fiji kote tigo maya nandangon ni walo si sabi mama na walo.

Kwele, sangona ni rongo itukutuku ni bivoli. Sangona vinakatalanga mwabaka na numikina, membaleta na dhula ni vulelili wake na flu. Lokudhu mudhula ena bookmyvaccine.nz. Sevitartara kena numbuni wa isebali ni mbula.

Yeah, turn Watts 679 Watts production and the can I langa langa ya membeleta na seria au nita kaninda maruta kedtiko na sere kangole to komaino munisal ka kamrekingo na pama na viti sena PMN Fiji ngono ndo balwalesi sauti to kongona diwa en vana miniti nimbula nimbule binaka tini na kaloko and then and then lako kina na nanda sere na we were saying a sere na sere mai vekito ki veke mini mai veke mini ki vekito ke baka tiko na nomuni sere sendona ga vivo tayo ni vena kata muni e vota ni ra ningir mai na nambani talibo ni na seiva walu nan rau seiva seiva seiva lima tolundua sena rau ni ni text mai na lima tolundua seni ri ni rau ni volo volo mai na volo mata ni PMN Fiji aur ni ga itaraike na yada zabo ni vena kata me moni vota kina na serre a rawa ninda mai ve vota iba ta kanda maru ta katiko na nonda prokaramungo na pama na viti sena PMN Fiji na singa baka rumbuka na ikatini kalimi ni singa ni bulo me ronondolu rosongo vulkona se New Zealand idaba o baka rongatiko meikina nimbula nimbulu binaka e baka ndai takatale na madhongo na vali bolu bola ni mata ni vanuwa viti New Zealand na nonra mbole mbole na kena tokuni na ivuli nimbuli mai viti kena kena na vangangatha taki na beiboli ngoa yadho ena noratiko ena songo ni beiboli na Convenience and Impulse Retailing New Zealand Expo kabakaitho rina Dew Drops Event Center in Manukau ya Aucklandi liutaka na liutaka tiko na songo ngori na mata ni panoe viti New Zealand na turanga ratu inoke kumbwa mbola ratu utikuta langakina na karo ni vunivola mai Canada na manindeni bisnisi o Kinesh Maharaj ke na ndona officer ni consult o emosi simolo na songo embaleta sarangana beiboli ena malio ni bisnisi kara tiko kina nanda beiboli ke ira nanda visoleaka na iboli ndono ngono vina kongo mera vital no kina ke ira na veliu taki ena mbutura rani beiboli en Islandi e wakata kila talengana nonrando kai viti na kambani na Penpack distributors ngona tambana ni CJ Patel Group in Islandi kando visuleke na voli viti ena visitole live me vakana food staff Woolworths ke Costco rato vakaritaka na ena songo ngo na vima tangali voli embuli me viti ve ira na ndau vi voli lelevu rito vutu talenga na mata ni vano viti na kena sa tumbutiko na inguni lomanda na ndo vivoli karabivolia na ivoli kando ka mbuli maiviti sapa kando ni kine ndo na itoke ni siteseni ni waiwai na Caltex mesa volitaka na kena na nonda kerekere na kena volitaki na bongo ni vosota ena tini karua na siteseni ni waiwai wakanda itakitalanga ni vali volovola ni mata ni vanua ni natomana tiko na kena vangrai na vei matangali sala me tiko kina oviti ena songo waka ongo membaleta na kena tandolavi na vei kaso membaleta na kena volitaki na vei aya kambuli maiviti tosara tiko na kena waka idhori na tikinongo kanda waka nyo ni tiko veritona vali volovola ni mata ni vanua viti mai ni Islandi katika mai Wellington kapa katalanga kina weiru na tuki ni business eso ni rana vito kuni ena tiki nongo dangalimanda na waikata katubure ni membalat donor to singin ringi au sana numa walinga.

0: Inda barangtega burta no wai katakata wure au na numa au walenga. Tiko na nanda talibu ni na sana kandua o Ilia Sotora mai wana nanda koruturanga na mbulunga tikenda tiko en tukutuku ningito ni mbulubinaka ratu Iliasa.
1: Ya, nisa mbulubinaka ndo sa mbulubinaka na gravi en pamana mai okalandi ni sambula na nanda ni sema tukumai na program na bong ni warumbu kendai.
0: Vinaka, soni tuktuku membaleta na kilani u sagere tonga ko sangganga na team ni Chiefs bena Highlanders bada bana ang gito gori ratu tau.
1: Yo, ang gito kukuwasara ratu weather na team ruwa. Erto utiko vinaka na Highlanders na nonroto bakarao na matay ni Polo, matay ni Skoa, libu talangan na ngaw na erto rawatatokina na Polo na matay ni Vimama. Kalauda ni may duwan na tigini beba romo e varita kibi ndo virtu na nondoto dalgito e nanduan na basulawa e vagador no mani rara mani duritumba ato isa utaga may kina nangito na tokini rara na Chiefs en rara na FMG Stadium Hamilton ato tambaga baro na Apollo roni bima mar tu lebetada que tal na nondoto ngito mai voce ti quella dotal nana scuore rivina cartunghe mitambata ti portunganga che na passa bucarua che na tin carua na nortunganga ya na chiefser to sala de vacina to liutaka na sotsota di super rugby pacific na poindi to sa na bando ti na monoko to na harken certo na gengi ti quella sini mataka sa number 2 tiko yun na team ni Highlanders sa botal nga in total nga nortong gito na mga mingo ato sa nga talito nga meron po ulama tada kikin na sote ni lewe ono ato na ngay sote yani meron nila yung basi kikina na sim finala edo sar na finala na bakiungo eh abitan na takatito nga na super rugby na mata timini nrua na ngito kiko ke na mata timini wartas e laudala en rarali umi laudala en ekavini mataka na nrua e se rawa tiko nirto durudha ke kina top 6 yo erto nanganga en singini mataka to nanganga andonu merto nanganga talinga virto na western force en na madha mengo katalanga kina mata timini reds ena mada we ni muri. Ndo toka na ngoni salan rendre, erto na sana muri na nrua, erto sana ngei waraki na talanga, me mada lamai na vi sotso taleso, ena mada o mengo, kena mada ni muri. Singa mandanga ni mataka, erto na sanga, merto na nganga, ena rara lewu, mai laudlang. Kautio talitunga, erto ngito, ena rara e tolu e viti e na loma nyamba kingwa ni sotota e vagadori tingo. Senga nina rau rau, e varita katoka na andoni vivota bli, Glenn Jackson, nina senga ni rau rau, na angito e na e kaivi ni waruai, na matatimi ni warta. Sindo na e tutuku varita katoko Jackson e na singa na noa, na nona mai mabua. Na props and anduru ni matatimi ni nrua matim talanga ni Flying Pigeons Harriet Tet Dorvongo siya matiko en Provaturango Eroi en Eleno Matuku na Luve Chove Tayaki endua kadaungital tunga en matatimi ni Viti en andua na ngona na central tiko ningito ni matak Warta Tantino Jackson de la Golaco e na Galata na Sotota ni Nations Championship kanangitu kina na team level ni Nando Panua e na Vulo July. Yo, kukua saratuko na vingati takini tutu ni sotsoto ko na super rugby pacific naka imbasi kati ko sapo talinga ko ro talinga na mada ni sotota mada mengo mada ni muri san mai dava tiki na sotota berani na ngai erto ulama ta ke na time ono to sa toke da ki merto ngai sotota ani ngai imbasi ka kina dei na time va na imbasi ka kina sem finala mai kya imbasi ka sara finala em berani ngai mai pa parti no sotota ngo na bulo chune
0: Totoka na itukutukuri. Don beka na itukutuku membaleta na kame mbaleta irtona mwana pasifika?
1: Yo. Nangu sarumanda ngangu saandundulu me saruto na vingoma tiko na New Zealand rugby na vokatutu eroto dulu merto sa vokati rumeni na ilaula vokatoka itiko na Kanaloa Consortium. Kanalo Consortium e dua na kampani erto tokona tiko e vida nanda ungito ena All Blacks. Liwe, erto mwani Pacifica kerkeli wil tiki na Doro Doko, Jerome Kaino, u kilani tutel nga kino Sam Tutupo, erto levi da tiko. Orto asavari takatimu ya na mada tol sao ti roto pina kata merto huli ana laiseni ni moana pasifika. Mai pagaduri tiku na vitala noa vya tandrea pagalilai ya na mada sao ti ya na mada ongo. Aloma ni mada ongo kero vitala tau ki Tracy Atika na non roto CEO se non roto lulu wadagadaka. Varita toko Tracy ni sa matatasar na vitala noa. Yo, sembera tiku nga ni se madala vava artousana bandita kana New Zealand rugby tona vitalo mo gadore na no ke tona New Zealand rugby e varta to me vio e tona no to uni wasei ni tutuku don to spokesman na New Zealand rugby ni sangwal nganyo kana loa company erto varta kana no to vila kata merto bulia na mona pasifika e vita talitiko na company eto toksar yo sarange low rain benga di virtu low rain ni vinaka vaksara na itu tu we suliani ro bibi na kena pa il lavotaki ke ro vita lo toko pata ki irto na Pacifica rugby players association go ndo na iso songo ra marro itukina o irana ndongito na Pacifica Erto varita katoko vio na lomini madongo ni duana kambimbi erto na ngandreva tiko merto na reida vira kere sara era vina kata merra vulia na leiseni ni moana pacifika saikoya na vika mbalitira na ndongito na kenri sau na nono kontara kimbiakai melo urai ko vina kana vika kere sara vina kati me rakakua nirna lenga kina. Kla na vivu saki bibi, na vivu saki a nangai pagaduri tiku e na loma ni madha mbeo mengo, sa nangai pagaduri tiku nga na vital noa ki irker sara era sa volvola mbekani, era paritaka na nonrovina kata rapulia na leiseni ni moana pasifika e na supa rugby pasifika. Doane ila bulim, tiku e na tinka lima na milioni bombota ke kaena low rate todo sar na via sana na via todo sar tren ruso bul na bilio ni bagada ando do ni mena tulia koya e vin kata e bulia na leiseni moana pacifica yo klana na e vital no benga sa por dur tu a sengol nga ni islandi na pe pacifica so tren ve sei burbura sei koya na kenna bimbi ni marroi na timi ni moana pasifika mengito tingua na super rugby mpaleta ni tumbaya eraduru tukina wira na ndongito maina mata timi ni Tonga, Samoa, Karawa ni rangito tingua na super rugby berni rangai matataki merle ingito na mata timi ni vonuo Samoa keito kalungata tingua na Flying Fijians mpaleta ni tingua na nrua kwa ya na ngonisala ya samuri tingua wira na nonda ndongito Ndargito na ndruwa mbere nga ilama tada kina timu ni flying fishes. Ya na kika nga mbaleta na mwana Pasifika, sati nga nabaka ni nini sana rao nipuandi itakendo naka. Sengi ni maza mingo, maza mbeka ni muri. Torto na mwana Pasifika, rato usanangito tiko North Harbour na maza mingo, so tiki na reze na kauti uti na ndrotongito mbere ni rato nga isongota na ndrotongito na maza ni muri. Iwaza variki na ndrotu usotota na runundolu o sanga vulkaonu.
0: Tatakatau. Doni tuku membala tirto na under 20?
1: Na under 20, artu sa bimbiu main on ta en singena no. Artu sa ngole ni South Africa, en sotota, artu na lei sotiki na kena matatimi ni Georgia, matatimi ni South Africa, watu kena matatimi ni Chile. Sotongo, na vinaka saranga virto umbaleta ni na bukirto en roto wawara u kina sotsote ni burugura en bulo tune tulai sa dona maten katu mbogo eton dola virto au kila to sana wawara u tukina to sana wawara u tukina na nanda mata timini under 20 sarto sa bito tira nanda panua sarto ngoleni South Africa Bernier to nangele ingite tu kerto na mata time tolu wa wara utukina na soso teni burukura amena ke bo dori tu kwena chule chule
0: ya na vale bu tauna na orto talanga na timi na nambula FC orto na ingite to ongo na madongo na singata waroa donai tuk tuk mekina
1: Erto lutumai na timi ni Bula FC na sosota ni OFC Pro League matai ni sosota ni Soka Somi na Ushenia Erto sa alama tadaki kina semifinal Erto na Eru na timi ni Islandi timi ni Okalandi timi ni South Island United ki Erto na South Melbourne mai Australia panangai madala ena non rousoto tiko ena singini mataka na mata timi ni Bula FC mai viti tono Vanuatu United mai Vanuatu vei mene kava timi mene lama tadake kina sim final kani roro na sotongo to basi ketunga ni zivi rau ena kuko ena gito ni mataka ena dundu la matada que me le inguito na semifinal timi ni Bula FC to angito ena sosota ni leaders group to na leva to wanganga ti umai ena sosota levu ena loma ni madha ngo ke na madha saoti erto kloda ni erto sengsaranga ni erto tangarau to nruka ena to lunangito to na Vanuatu United to nganga mai ena sosota ni Challenges Group Arto Wakakin Arto Namatatime Arto Agutumai and Soto Telu Carto Sanamai Sotikin and a team in Bulevs in the Reda Vasaramatokan and Gito Robador Tilamatime Rua and the Dolimero Naviro Rovinaka Yoka and Viangangana team in Bulevsi Tokanan Rotondon Vivogatabuli, Stephen Aubrey in Dondonu. Erto una azurpolo merto rawa kaitiko enangito sa totokana norto ngito lengatiko ni libuna ngona senga ni rto bada bar sarva binaka merto rawa kai sa ni tegitiko ni na rawa ni biso ya na singa borwai me rawa ni la mata da kena timi ni Bula FC na soso teni semifinala ena maza mengo
0: Tatoka na yana singa tambungo na tono kaloko na ya kavye na Go Media Stadium Rono sote kina na Bula FC batike na Vanuatu United Ndo nituko ya itawe?
1: Iyo
0: Naka Ndo tale na itukutuku semberinde me yoti nondaru ngauna ratu tau?
1: Iyo Nanguna sarmanta ngangu kila lewe wersa Apa umurnya toka nak yang sama ikat ibu gitu, kau nak mata timi lewu ni flying pigeons, lewu dalam daun gitu rongo, nanu mini sarana dengu, rasa kat ibu leh tu mai, nak yang sama itu kau metu bani do nak mata timi, tigo kina na kena posting berwa koron experience, wakakina na totolo, kina wira era se ngone mpeka na non regito kar sa te u mera la mata da ki na so so te international le na kanga sa war ta to ko ndon wi wa tuli di se du ser wa kula ni sanangai erto da da ta kan ndon wi wa tuli di erto sa ti gongo merto nangai ding taka tale tul sa bu karua le tul sa bu katol nangai ngole ani men le sota wat ki wele si ngandi ke Scotland na bulo chulai ta ba bulu bina ti kompleta ni dare de ti kon na ti misa ka di baki sen squad sa ka di baki tu sa tu sar ngaki no ir na non tanto un kito rongo karangito sar tu ngana ngono ko ba re te ki ri ti ko na bi sota mai tavani ai Ireland ai Scotland oka kina en top 14 vogaduri tu mai varanse to will tal tu ngai kina to na nonto ngone erangi tu tiko na ngua ka to kana emeni fariu bod o John sending do tal ngai kan kito taka na mate ti meni viti en do na ngona ni arto sa sanga tingo merto una tolia ve sen rusi kerto na ndoni bi botabulizi na vito koni Tulangito sarimen lekaleka santonu mesa bandi teknologi Rusi mesa tortuga ni nama tetimi ni nonto benua mendoli bi boto beli di baleta ni aku esa pariteki kue utima iya nabi meso ni nonto benua ya bi nonto bi boto beli di makina ka santonu ni meso luwa na nanding ding mesa taura nama tetimi ni biti meko teni kina World Cup sosto del grupo renarunundo bukosa kepio ya nangai tengere de tuk da bona kan matala en nonda bo muritu en nangito ke na rika so en tu bola gitu en el vivulo sa tiu matanda ni santa bo minang mandangan sa lauretiko ya da sa lauretiko na na squad sa na numitiko nangai rading tege mekina ale tol sobu karua tol sobu katol menangai cultivity ani ken sosa tani nations championship ana bulo julai
0: tata ko ba otin a numdo bas mai corona experience ma lekan ninda rongo sana bina vale bu ratutau bina vale bu na velo ma bulongo dike ke ma mitiko mai en a na tuku tuku ni gito vina wale vu nando nanumi kito tiko mai na stese ni kaka mrengo na pama na viti sena PMN Fiji waka nunu vina kakibe ike mani na singa ni mataka ke na singa ni turanga katungo e matanda ka waka talaki na nalomu ni mazao katumengo
1: wale usara sa mwato manda
0: ni mwato taka naka ya nake barongo taka ya ve ile sa torra na bulongo di kenda tiko na ituku tuku ningito kado tiku ngoi ni sulandi ka kitundo babi ni binaka wale kebe koya ni bulongo di kenda tiko ndabe kila toko sana vei kama talalai ya kebe kenda na tiku ngoi yokalandi kebo kawa pena kata mole redi rito na bula FC na singa tambungo ni katini kabitu ni singa ni bulome na tulu na kaloko ni akavi na go media stadium ranyo ngole kina wasanga bulu na ndola tukunitiko ni kebaka o sume wasanga bulu na ndola eleva ndora ni zuru kine waka toka metini na ndola ndona tamata ya na yadha tiko na yadha tiko ya na tine kaloko ena ya kabi ndalako ndale toko ni ira nonda dhorubo Roy Krishna batike ritona nona Mbula SC ritona ngiti tiko kina batike na Vanuatu United ni nangailo reike o the konganga ike na gai sota ena mada mingo kona sota kina kona gai lori kina na yana semifinal ke wakanda pena kata mtangole wasanga bulan dola ke mdole wa dure ni wasanga bulan dola dure lama lei toko nirto na nonda dorbo na mbula FC ena nonda to sasanga tiko morto ngole dake morto ngito ena mada wa katuma ya Zangin in delay atova na nugu ndomo potai tikna serngo vera tu tau ilia sa torra ke vat kina nomu vuvale vakatala kina ke vikem ni ke dana viti na lube viti oni barong tok mai ne vesa in islandi enda barong tikine na ngonongo ke vikem dana ndo tokona vakalevu na ngito na super rugby ka vakatala kina na ndo tokona vakalevu na nanda mata timi ni viti na serngo menonda vata kede

understand. And T, that is to take action, saying just one sign is enough and call 111 straight away. Even if the sign go away and you're not sure, call 111. Minutes matter, and acting fast can reduce long-term damage and save lives. Yeah. Na tuktu gaya may borito na tambanimbula, may baleta na nambuna na matingo na stroke. Eh, dakila tuto ko. Eh, tiko yaso na ibaka takili kila. May darin red tiko kibaka orida na matana, inandoan na sani ni matana baka may lutu toka sa senga ni binaka na dona rere ni mindona sani ni matana. Baka talaga kina na lingan. E vakai malumulumu, vakai singro ni tosorawa, ka vakata lanki na nanono vosa, e singeni vinaka na nanono vosa, nda singeni rawa ni nda rongo de vinaka na vika e tukuna, e na vina kati vikenda, menda vukitu tolo, nda ngirita na nduo nduo nduo, ngore na ngonisala, nda rawa ni nda vukeiko ekina, ka vakata lankina, e rawa ni vaka lele itaka, na kena rawa ni vaka, na levu ni vika, se karawa ni baka dhadhana na nona na nona mbula endua eh? Kibikenda tau dhoko kila ninda na kila toka na tikinongo eso bikenda enda saritho oti kapaka talangakina eso talanga era na rawa ni yadho kibeira vina talanga menda tukunu beira na luvenda na ibaka takilikile eso ngo babimbi na mata kibaka sasinga ni ndone sani ni matana baka ikureitha ni ndo tani tiko baka imbuliza ki ndo tani kapaka talanga kina na vosa singa ni kila rawa ni nanona ivoso vosa sena kai tukuni tiku mai kapaka talanga kina na lingana saba kai malumu mai singro ni toso rawa na lingana angirita totolo sara na nduo nduo nduo mbetangore na salo rawa ni vivu kina Ratalanga ni vaka mbula na veka taleso rawa ni rataka veru na vunyuwai me rawa ni mbula kina na veka ndongori veru na luvenda se veru na tamana nda kila pinaka ni na itawi mate senga walanga ni stroke na vei mate taleso elebu ndina na kaa rani kotomai kibaka ndawa baka samataka na kena elebu sara rani kotomai na ndakanda kita na loma ni vuvale ndakanda kita na itikitiko kapaka talanga kina baka viwa kani baka vito kani baka taka baka baka talakino baka lotu na ira enda lakabata enda lakabata enda li sokolo bata enda na tikinongo erawa ni nda bibu keto doko kina o kenda na lube ibiti nda tikongo en New Zealand tina kaloko enda na rongo seri tiko kina na namba tale ni taliboni na seba walu na nrau seba seba seba lima tolundua serao niyo text maya na lima tolundua sio wala mena nungu wala na yadha so vya vota vya ira na wala mata ni PMN Fiji serao niyo text maya na lima tolundua karawa ninda vya votai vya kenda tuudhoko eh? Nuitaka ninda maro takatiko na vya isere so kapakatala ngakina na vya tukutuko so kambura kitoka ene nonda salika kambura ngona PMN Fiji sena pama na viti nonda ngani wale wale sabo tongo itine miniti metini na kloko Georgina Lendua nonda teudhoko na lube viti New Zealandi.

0: listening to PMN Fiji.
1: Ia pamana viti sena PMN Fiji na ngona ndawaliwale sabo tango e tolu na miniti me tini na kaloko. Me baka satu kunioti tini na kaloko enda na vevo taitikine na serre sa ndolo tikungo na taliboni ke baka obena katamo vevo sei mai reni giri mai ena walu ena seiba walu na nrau seiba lima tolundua sera ni teks mai ena lima tolundua. Serao nio mbita maina no mo naiada iku vena kata mo vivo teikina ena web ena vola mata ni PMN Fiji sero ni text maina lima tolundua mera ni kito botayani ena na sere ki vikimu ni kede vikimu dao na varrong toko mengo rifangare o Poasa Wanga o Asia o Chone o Timothy o Josh o Wanga o Neitima o Josie kei Sila nita kani ndo rongo vina katika eni na salika kambrek ngo ena 2.1 na FM frequency ngori fangari nita kani toso vina katiko nraki vina katiko lilio saratiko na nraki ke okalandi ngai wadha basa maisano ngori fangari sano ngona vea katakata toko ke mundo maleka toko ya wadha paporto mai South Island ne kibi ke mnita langa nalubi viti ni barong toko mengo ena vea say vanua ngoe isa in New Zealand ok la lilio tiko nanraki sa kutukundua sartiko mai nanraki lebo ngoa sara nreitu tubi sartika nangono ngoa yo kibe ikemni tau dhoko so mbeka era nguntitu mbeka nangono ngoa saranga isuko mbeka mena takadhaka so saranga mei subiso taritiko batike ira nangone ralesu talichunga meno vulia na singa nikua kapaka talanga kina so talimbeka nga era sa ngele bangangara talitiko yani mera warrai tiko mbeka so nopono mbeka ese ndoa wanga tiko mbeka kina na dhina sesate ke bu loso to kembe kina nangona na ngona tarabongo na tin te ku mena tin kloko kina tin karona kloko and then na rong seritiko kina na ser mai vekito kiveki mini e kivekito and that some de bortona kambani hotaitiko vekenda to doko na lube viti da barro tiko mena be sei New Zealand and da barro tiko mekina nambongenda indai.

Ia, mera bintu mai bertu na kampani ni takan ni maru takan seraya engole toka kibe kimundo na warong tok mengo rifangre ni takan indo maru takan na mundo sere kibe Richie bakatal ngaki na roto Philo Smith and Mangri bakatal ngaki na ve Walter kibaulini Trun and Mangri talaga ve Penny Jared Smith my Huntley vakatal nga kina ve Charles Herman Charles Herman my Henderson na buvalen na Sale Beach Haven na buvalen na Fortu e Hawks Bay o Siri Raremba e Papatoi Toe vakatal nga kina Ropate e Otahuhu vakatal nga kina kive kem ni tau dhoko na bakarongate omai en nonda sali kakabura ngwa na pamana viti na PMN sena PMN Fiji na ngona nda baliwa lesi sa ochito ngona tini ngona ngona nonda vipotai ke vakatal ita kendo na seri rai ni o ngiri mai vatika vakatal nga kina sonayada na namba ni talibu ni tali na saiba walu na nrau saiba lima tolundua Sora ni text mai na lima tolundua. Sora ni bola mai na bola kerkera na bola mata ni PMN Fiji, eh? Yep. Darunga damanda na serengo, kisi mai au kisi anim.

0: PMN Fiji.
1: Daramatika rabelis vavarasi buroto kula ni takani ni marota katoka na sereka ngole toka ni ngono muni teveli kakamuraki na pama na viti sena PMN Fiji na ngono ndo bale wale sote ngono tini ena rosunga bulu kabala miniti ni kona singa baka rombuka na ikatini kali mini singa ni bulo me ronondolu rosunga bulu kawano watalti ngoe na ndo tali na ya ua menda tini karuna kaloko na maithapa toka kina nonda venga ravi kapakatala nga kina na venga ravi ni maadha ongo kanda raiva kana mata na maadha wa katuma ngono mwini ndao ni venga ravi mwosese dhaba unda mitiko nubuku yele noa turanga iviu nuitaka ni na maadha maingoe na mai vito mani tiko patike ne mai teki dhaki mbao kapakatala nga kina vei olivia mbula tingithi nuitaka ni waka nui nui vinaka vei kemdo tu dhoko ena na mdo itavi ena maadha ongo ki vei kemdo na vei mas sa tawa ke tini fea pati kina na mbubale na sera tarabangoe na vota itiko ki veike mdou kapaka talangaki na veike mdou mai Hawks Bay na mbubale na naivau kula waka talangaki na veituira rapi meleki ke na mbubale na dhawani kawai vota italitika na sera ngoo ki veike mdou waka talangaki na sera ngoe vota itiko ki vertou mai I Manurewa, Buni Vindalai, Serun Dalai, or Junior Dalai, Bakatalaki Nabe Wesera Tomasi, Una Ratomasi, Kabatalangakina, or Solo Ratomasi, Naserango, Evo Taito Dogotico, Kive Kendato, the Konitanida, Noda, the Marotatico, Nave Tikine Soinda, and the Kabatico Nondo Bubale, Meno Noda Todoco, Naserango, Arebeni. Kesebe ni ninduri manda, ndoma ndana kena waka ndondo, merawa ninda maruta kana serungoe.

arebeni kai sebeni oklani soratuga tunjumengo sava na naimbe sava kameza toka naimbe na kena tosu toka na yava una vale una wagarumbuka na ketini kelimni singa ni bulo me ronondolo rosnga bulka ono nimbula vinaka ni mate vinaka mai ni takene ni marota toka na bisere so engola toka mai nom ni salka kamraki na pamana viti sena PMN Fiji seiba walunan rau seiba lima tolundua ranyo ngiru mekina kapakatalanga kina ranyo text maina lima tolundua se ranyo wala maina yada na iwala mata na PMN Fiji rawa nyo kito potaya ni kina na nomuni sere watayna sere katarava kibirutou na Wata Family beisoa Wata kapakatalanga kina Selina Wata na Mengri Okalandingo kapakatalanga kina lako tiko na sea na vivo tengo kibe itimo di lalambaravi kapakatalanga kina beitale lalambaravi nani se tabana ui lui tabana ui ilikimi tabana ui watike imichi tabana ui nui takine ndo umaro taktaltik nga na namundo rong sere na kabini kuwa na sere talanga ngo virto mai Allen Bay evo tayo tiko na matubu vale na iso sele na matubu vale na ise kove tiko imatuku waka kina be na imbuka vito kawalu mai ndo toko ngora na tanoa ena kena sarabi tiko na ngito ena kabini kuwa kapakatalanga kina mai idhaba tiko sona songo ni sigini sudhu rato kire tiko mai mendona sere ni mbali tirto na vongani dele ndoki ndoki otingo sana ka imbiwiani melo rendo na sere waya wazeze toka ya kibe ikena to dhoko na luvi viti taki manda ndo manda na kena vakandondo keo vya nduri rani nduri ndango li manda vya aliofa wasata vya ofa ali ndele ni nuku

tono botira vola ni singa ni visa ilele botira harto langa toka ya vikenda en kato main on dabali wale sabotongo e tini kalima na miniti me tini kandua na kaloko ni tanga ni maro taka toka na visa reso engola toka main on ni salika kambraki ngona pama na viti sena PMN Fiji. Bungani ko no bungsing no waro buka lebe kenda da song song bata tiko no ngongo lebu na bibo saki na vital noa membaleta tu tu bakata kitiko no lamani de da sabolak sartu ga ningo en na vi mama ni ambaki ngongo bakata langa kina tu tu bakata kitiko no lamani bula lamani ono no bula kataraba ni maizaba na ambaki vina kangoro no ndolo rosanga vulkano. Yep. Sora text you mango, we timo di la lamba ravi, ke tale la lamba ravi, nanom rocher, sangay woti, sangay biwotingango, my veilis wa marasi. Yeah, and then butalibikim rondon serre, menum rau, nitakaninon romaro, takatokanum rosinga, bagarumbuka, nambungi dindai, bagatalakina ve luitabanawi, nanisetabanawi, ilkemitabanawi, ke michitabanawi, nitakanindo maro, takatokanum do, singa bagarumbuka, nasinga dindai. Ay ray baka namatay na singa wakarawai na sing na ni mataka kapagatalaki na singa ni turanga na singa tambo kapagatalaki na na loma ni mazawa katumay no itaka ni damaro takatoka na nondombongi ni kuwa ay kibikim ni keda na lubay viti na vese ni sila ni tabanga o ni wakarongo tingo may kina na serongo menomu ni lemba mboyawa kay lumay na saw o yiko na nongo.

to na leba boyawa ke lo mai na sau o iko monongu botei tau tau tau dhoko tiko kiwe kenda tau dhoko na lube I viti enda warongo tako mai na sali kakamburaki namba ndua en New Zealand na pama na viti sena PMN Fiji ngona nda wali wale sabo tango na watakai walu na miniti me tini kandua na kaloko ngona nda ngona ni vivotaya na sere saiba walu nrao saiba saiba saiba lima tolundua sarani text mai na lima tolundua sarani wala wala mai na wala mata ni PMN Fiji kamerawa niko ko votai veiko na serengo eh kibikimni keda na Katarina serengo e votai kibikimni

Ayun, kumuro ito na Van Ramboyawa kay Yandua ay nasereya na Buchuhaha ano ita kanini maruta kana veiser suela kati kumina muni salka kumurengo na pamanaviti sena PMN Fiji nangono nanda baliwalesi sao tito kongona tinikandua en naono na miniti no ita kanini maruta kato kana nanda vei botaitiko ena serre wa seba walunan rau seba lima tolundua rani ngirme kina seo rani text maya na lima tolundua apakatalanga kino rani wala maya na wala mata bita mekina na yadha na seredhabo ovena kata mo vipo taikina merawa nipo taibe irakede o irana namuito akani apakatalanga kina virtu mai manurewa orto na bubale na ndelai wakatala kina bubale na ratumasi wataiti kuna serungo kibiki mdo virto na bubale talaga na korumbure meno west auckland wataitaliti kana serungo kibiki mdo bei master chone tawaketini kina na bubale kibiki mdo na bubale do barong toka mai na hawks bay orto na naiba kula na bubale talaga na yapi meleki wakatala kina na bubale na dhawa ni kaiwai Nuitaka nindo lago binagatiko na mundo singa baka rumbuka na sere na vivo taye na sere kapakatal nga kina ngandrevi menda nanda tiko bata baka bubale kandua na tiki bimbi ni nanda ndo vimali waiva vinako kenda kapakatal nga kina vikimdo mai ni Plumeth na bubale na kito watai taliti nga kina na sere ngoi kibikim ni na sema tiko maya na live stream na pmn.co.nz vikim ni katiko maya na vese buru dhaba nga nipaka rongo tiko mekina vikim ni na zaka tiko mbeka seo ni zaka tiko wako kwe na mbuza ni valu vinaka valebo na dhola isau vinaka valebo na dhola itabi na sere ngoi mevikim ni membaleta na mbuza ni valu watai to tiko kibikim ni kede na barong toko may nasal kakabring ko na PMNBT.

0: Yeah, ni tani ni maruta kana na sere ngole toka ni no mbali wale singa na pama na viti se na PMN Fiji. Ngona do bali wale sabo tongo e rosanga buluka wana na miniti me tini na ka tin karona ka loko. Da ki latika ni mayo tina na mayo tika na non da vingravi na mada ongo e na tin karona ka loko cha na mai tomani kenda tiko. Orto na wekanta tau na rotuma e na PMN rotuma mai na tin karua ki na rua na ka loko. Ni taka ni wakatanga utiko na vei kaiso ni maro takatiko na numa singa baro mbuka na katin kalimuni me ronondo luro singa vulka ono
1: PMN Fiji
2: Vidaka waka lebo New Zealand on air and anomdo vito koni wakailabo.

Iyo, bilimbili, sora bilimbili nga saratiko, ni sabotok ngoye tini kaona na miniti me tini karuwa na kaloko. Tini karuwa na kaloko, sana maithabotok na nonda, vatavata ni nonda, viva kumarautaki na singa ni kuwa, na singa baka rumbuka na ika tini kalima ni singa ni bulo meru nondolo rosa nga bulo kaona. Kiba kaona isanga isema mai, ni mbule vinaka. Mata pinaka ni taka ni marotaka na bisere taleso sana ngoltika ningo apakatalaki ni maina tini karua metha puna rua rto na bingara vitiki norto na wekandato mai rotuma hiyo so talina yadha ka toko ngo kibirto na buvale mai Huntley rto na Pepeni Smith rto na buvale ni Charles Herman ni Henderson wakatala nga kina orto na photo na wabali na photo my Hawks Bay wakatala nga kina uredi o Saula Randindi vinakabali abu nandao sema tiku my Saula vinakabali abu na namu ndao viva rombo kedo sing do dalata na namu vena katama baro nga may na pamana viti sena PMN Fiji ena nanda steseni kakamuraki ngo nandua sebo rua po indi rua ngo yoko landi wakatala nga kina na VSI in New Zealand so baga borto may fangre na ndo se batulu po indi ono karto barong tume kino rato po asawanga o asio Johnny o Timothy o Joe Sawanga o Neitima o Josie K. Sila ano itakaniendo marotaka na namundo sere dago lang ng alaman de borto na Black Rose liba sa boteke de bikim nito doko na Lubi Viti and we say New Zealand in the barong to make in the non-tabat kid and go and la pama na viti sena PMN Fiji.

0: You're now listening to PMN Fiji.
1: Tabarong tokai por tuna kampani mai tauriau koto taka ngano mai kina nanda ngona nanda valiwale sabo tongo e ona miniti meti ni karona kalok. Sa mai tungo Alfred, na mai tomani keitau tiko e na nanda tau na mebaleta na artono wakanda na rotuma. Nuitakan dirto na marotakan dina yur me rotuma wabimbi nilakot ingo na rotuma language week lewis artiko na songo may viti baka talangay ke nisulandi randu yung marotakan toko na nora na madha ongo ni na bosa baka rotuma nuitakan ninda na via bosa taka talangan sona bosa ayo bian rendre toko na bosa baka rotuma alfi ako lang mindo nongo na mito sa ando mandana klasiki meto vosuarto
2: la rasa na class
1: minaka ia we can to dok na lubi viti na steseni dava na mon libra steseni kakamra kidavo ni barrong to mekina I vese ni sula di todo ngango ni tiko ni barrong to mekina ni taka ni marutaka na vese reso ngol tiko ni ngono ni salka kamra ngono na salka kamra ki namba 2 na pama na viti sena PMN Fiji ka ni taki ni ndan na virungo din do matale na madho ka tumairo na maitoma vitoma intelekina o ne mai tangitaki bau ka bakatal nga kina o eleno turanga I viu ye me dava na ngona enda virunga dom talkina na madha ka tumai ni mode ni tei mode to manda klonga tatiko na singa ni mataka bakatal nga kina na singa ni turanga kena boni madha wa na madha ongo

0: This is PM in Rotuma.
1: Mitra and Litting us to a Tokotini offer the Lang Mitrante is a record is Paul Latiang Sahoi Ek, Eos Ngarui, Ren Sang Maon, ne me from Runghul, Maonta Aus Noia, a Maori. Sitting us to a Tokwane Kotala Hoi Soho Kingam, Ela Lang Mitrante, Mitra and Late Manoia, a Maori. She was Hintis Young, ne Sok Okim, ne Hoi Soho King. I'm a PMN VT Nissan Bulla. It is such a pleasure to be back on air again and welcome you to this lovely 16th of May 2026. It is 8 minutes past 12. This is PMN Rotuma. Ngachtu atakoe lang ne ngasavte is asokwa ngasavne feang rotuamta. Tutu ne rente ngu inyane is puma tiangisya ma amnekte isla ut okia os ma puma okia os feang rutuamta e lalang ni ngasavte is ma te ne ofat e reko is po la asok amnekte isne is wo ek se matintu ne hanwe te is niu si rongi e na av se is fame rutuma os otmut me mia te is ta avat e lalang ne fauta La isla pumo okia, kameur okia os feang ne os te mamfua. Matini ofat il lang ne micherenti. E hoi yang nias ngarue lang ne tiranti I isla foi se mak isla hoi fengang kipuka o reisi os Facebook page e Facebook ta. O la reika om la hoi fengang ne isla hoi fengang mas hensis yang ne try clicks. Isla hoi fengang ta pima mas seng honit ne noh e Canada Tamara Aisaki. Maav ne isla hoi fengang isla a foi se ta makat isla kamata le leen os ngarue e ta rotut ma ta isa a foi se ta makat hoim ma ta is hoi fengang mas hensi siang ne try clicks ne. Wainan as si siang foli pima te te sokoking melalang ni micherente is ma te ne ofat e reko is os technology po mangarui elalang ni micherente ka kota kamatse ne Helen Katafono se ausu tu atakwa ni hoi saka kingam e Facebook live nwa e Maori se os hensi siang e TikTok micherene leite tine ausu tu atakwa mahe okif telong yone si atam te TikTok ta ka O eka ti paole jen jen o sasing te is jen jen micheren lele tapi ma se ei e TikTok. Se ausu tu atakoa ni hoi soka kingam e Facebook live. Fingali ma ta rak okim utus ta e rente e lalang ni micherente ta e hoi soka kingam e ne. Kad mau ekera ki puika e mo terena asut ne o ai hea king e te lalang ni micherente fingali ma ta rak okim e Facebook live ne os TikTok rako kim la pola he ek es ngarue e lalang ne micherente ka kamaten os ngarue e micherente is la hausio la roit owa oke ngacho oitu e rekos Maori po mahilium si ta teren hoi okit ma tene ofat e reko is poma hoia foyong lio e lalang ne micherente poma asok ne sok okia os ngarue e lalang ne micherente ma isla hao la roit tinga ngati chihova e oit meo hanisit e lalang ne micherente ko fa amis o fa meuro tuma o ek e reko ngarute is poma sok okif ka sok okif e reko o hanisi farko e fa la ela ma amis e kamatang ni ngarwete kala hili siana au finga. O ek ta pima ko fa e reko poma sok ngarwe ma amnek tutu ni mouse ngasav ne feang rutuamta. Amis o ek ta pima ko e fa e reko au hanisi o tomis feang ta, feang na tomis te mamfua feangat ma ang fak rutuma ne e nas tomis te mamfua poma sok okim se teranti I ma farko e fa o olmo kinga e amnek tutu atakwa ne fu ek vahia se ngarwe ti is e lalang ne micherente kar mau ekera iris ne hoi soka kingam e Facebook live ka ta pima e se e TikTok farol makinga tapia mate is to mis roito a mis roito okif tiene ti ata kwa e yan ke tas tu kasi set manio li sauta chisu karsto otomis nga ngacha kahili la tomis amo reng isia kamatanas ngaru lang ni micherente isko ngach tu ata kwa is inya tapia mani aso ke lang ni ngasav ti is os ayo kyong ni nang ni rutuma si ron roni ma maket ho am lai okya rensang ma full ni me kia ni asa Tino Hunt.

0: This is PM in Rotuma.
1: Minute for long mata vehia e heta hetela lang ne Mitchell entity o exitine o situa tukwa ni High School Kingdom. Nina Fasala, Cheni Mua, Sarah Sikuri, Sefo Saule, nwa ea e maori ma Mitchell ene le exitine o tutu atakoa. O exitine o sasing te is, o sli te is Tamara, ne High School Kingdom e Canada. Kakat mau ekra o sasing folu, ne is haifengang ma e kamatang ni os ngarwita os sing full ni mo se try clicks ne oe ke reko haifengang ni aso ke lang ni micherente yo fek se foyov tutu ni os os hensi siang e po mahoam ma tafsin se is famurutuma ilalang ni micherente e rongrong ni mosi is pamero tu ma kipuika e po ma kills te ngarui ni asok e oskato onga te kamatwa hia e fiti e reko ai okiong ni nang ni rutuma si ronroni fao tarong ma hekong ma liom ai okia nang ni rutuma si ronroni ni ma mania tela ata mania tela on mania tela ata ni fa soko mania ni mania hoina ngarui ni siu ka katmau ekta pima osareng ne poma mak tautuang ne asokor hafa e terani te asa ma kipuika e poma kil osasing te chochi ka haila o ekta pima se osa fare rakta Petro Marfono e hoisoang se osa ngarue la foros okia ne laaf okia ngarue ne katoonga te fiti ma osa hente siang kipuika e lai hurt se osa hoifengangat ne asok e ngasava defsi ma osa Culture te ingati Sons of UK iris rakek ni e renfulu te vesi rutuma de ir la af ek ne pen ek ne taf si is la pola is la afoi si oris mak fo o te ahei la te ahei okia i os famur hau te os farmers ne ma makta ang tango hei la homes is lang ni micherente farmers dedication manea ma waf ofa la isla foi se vohang ni os hoifangang ti is kai la nekwek si is ngach tu tu atakoa ni ngarwe ni Rotuma Language Week la vehe e ka se tene isu tu atakoa o e ka tipau e riko ututu ni rente aso ke Rotuma Language Week ngasav ne fiang rutuam te yanki ni usi rong yista ka ututu atakoa a he la pumo ek ka ameur ek os fiang ni os te mamfua nasi isa inia ni os hintisiong kat mau ekra la o ek si os hintisiong makauto ni yang ni mose Canterbury Rotuman Community and usi rongi o la yusika os reiri ri rak la feang e os feang rutuamta mak e os mak rutuma ka rakek ta pima os ang fak rutuma ka at mau ekra os hensisiang makoy nang ni mo se New Zealand Rotuman Fellowship Group Incorporated e reko ngarwe tutu atakoa ngarwe tutu atakoa ne irisa asok e social media la foros okia os feang ta masang fak rutuma ka tapi masih katuang tutu ni asok ilalang ni ngasavta ni e Ren Hector Otamis University of Auckland Fijian Students Association I os kautanyang te Moironi la rakek se os rei rako ni rak sok ek se mua e university os ang fak rutuma ma rako ka os mak rutuamta os tiophi ne ma os rei ne os rei helava po masok e os maki ne osa tiophi rak tiophi mamak elalang ne pengtaang ma oe ka ti si osa kauten yang ne moironi e asok ne veyang taang ma e ka osa hensi siyang e Wellington ngo inyala taone la asok o riskato wang te ya iris la camp e ka osa hensi siyang e Christchurch la taone e New Brighton Community Hall North New Brighton Community Hall se aus ne noha e Auckland se mau ek ne kato wang te la asok e PASS Pacific Advanced Secondary School e 45 Atkinson Road e Otahuhu se os hensi siyang e Fiti e suva katoang tala asok is inia vea utu te katoang tala asok e ka os oex os itu ngangach te pepche e suva e moek ne os ngarwe ne rotuma de e fiti e suva mo inia ne elalang ne katoang te e ne asok e asa os hanap ne feinga os menea te la ata ngo inia ne pasta re ma on tongi trese os pasta pas lonta ngarwini si on hoina fashion show ma toituangan haarongi asok ta pima e ngaru e te ka os katonga te ka la kamati he siau heta e michi renta toituang ne nua tau tala muokia os os toitonga e ka mata oi nafa veh mata itu muta chuchu pepche ma veh se itu tita os chief guest ne katoangta os faisi tu ne pepche ngangat swak mas ma on hen ngata ma vahyong ne katoangta ma vahyong ne maka tala ria os tongi ne mo se maniat te laata ma maniat tu atakwa ne kat po ma asok e tirani te asa Mahela sokoki nga rue se sapatota e ren e he folheta rotula asok ma hoyangong makat la asok ta pe ma hoyang makne itu a make pelne se one pa ne nohe suva ne nohe fiti ma pa atenga se amas fame rotuma os koinanga fingle mata EFC Facebook page ne PMN rotuma la inia ti hoi ek se mo e reko a rotu te la asok e sapatota. Ka makat ni hom, ngahel hom la mose i se lang ne micharente ai okif os hinti siong ne mose os kaucho te inga te Sons of UK makta e nea computer he te makta manea ma o waf ofa makt isa he okif tini os tu atakoa. Hanes maretek ngo makta one utu ka pulol ta kamatla sione utu yaka makta kat tora e system makat estera ahela os makne YouTube ta tala homes is kakat po era la la chau e os ngaru e lang ne micherente makat ne home la mose is e tia micherente minute he hekang hul minute rong hul ter si os ngarueta hoti si taurani kunau vibes.

0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Istiang siya ay eksi minute sang malyom. Lava.

0: e la posi malahi Ruasi Broadcast Standards Authority e oval oo follow on siav siav won ni secure si website is bsa.govt.nz tini tini ekat wafrasi ni pangu ektetir kupla na e la luani teren ronghul e av ngarue kamatam iteronit ni ngarue ti is ha soko.
1: This is PMN Rotuma.